gagagé liman do gbe. Fas de liman ka bra mon sai di ba ko jame. Ta le ni man ka bra mon sai na isan gba nye me. Ama fi mu ama fi gigi. Ama fi ntalo ama fi gigi. A cha bi a jam bu bua gagagé liman don don don don don. Wo ye nga ta e wo gbra ba ta men ta men ta men ta men. Wo di bi she nga e ka pe ka grebe. Wo di bi she ka pe ka grebe. Wo di bi she nga e ka pe ka grebe. Wo di bi she nga e ka pe ka grebe.